ngoba kasechaba noma uRebecca Malobe. Ngoba nje ameni ameni ingoma kakhokho le icelile ukuthi ke ucela ngemhlanje noma yiphi ingoma ka Rebecca yona bese duze le kwesiphuthuma ke sibheka siphuthuma ke mix yethu on Friday sivuka kamnandi kule hlanu ekseni intathakusa sobona Shampoonizer ngiyacela ukuqala usuku ngengoma ka Vuyo Mkhwena ethoba laba bambethe ingubo futhi indlovu lo ngiyabonga sobona futhi uyaphila ngengoma ka Vuyo Mkhwena.

yung telela. Tungat sa umbo ni triumfan ni sana. Mga balangay po, uso ko dyan. Wano yung telela. Tungat sa umbo ni triumfan ni sana.

0: uma ngizwa kami. Hayi ngoba ngifuna sibuyelane. Ngicela ungilalele. Uyakukhumbula baby girl, uyakukhumbula. Namanje ngisakuthanda. And indlela engithanda ngayo njengamanje ayisafani naleya ndlela yakuqala. Ayisafani. If unganginikezela ithuba futhi, angisho ukuthi nginikeze. Kodwa ngithi uma unganginikezela ithuba futhi, ngiyakuthembisa. Sokwenza izinto ngendlela. Sengi-accept-ing manje. Ungizwe kahle. Angisho ukuthi ubuyelana nami. Kodwa uma wabuyelana nami, yonke into ngizoyibeka endlela.
1: Ulalele uKing Shambonizer ngolwesithathu nangolwesihlanu intathakusa from 12 to 3 kwi No Trouble No Stress Show.

0: kubheka mnandi kanje kwi-mix kethe phen gogo kade kudlala yona kamnandi engethemba ukuthi ithokozele yamnandi ngampela wajiva kulesihlanu wakho sengiyakuthatha ke manje ngikubuyisela emakhaya phansi emakhaya uma uyinsizwa nje ngampela ngithi giya ujabule manje ngampela ngampela kube mnandi kuthethe ngoma zamasikandi nje manje imbili ey'ntathu bese ngiyaphuma ngiyabaleka ngiyahamba ngiyoqalela esihlanu lwami nami ngithi happy friday nawe ke uma uthi happy friday ube nolesihlanu alright right right kathi sikhuluma ngabaphukile ke iy'nhliziyo phela bona kubona wonke umuntu olenhlizi olalela umsakazo ophuke inhliziyo ngalesi khathi khona abahappy
1: daye ntombazane uma usungena elikwa ungena elikwa uthenge idambi noma ikani lotshwala bekufakele phephe le-brown leli ayabona bekufakele phephe le-brown leli uthi uma uphuma uvele nje ume nje emnyango nje vele ulishaye khanda lonke yini ushiwa yini hawu uthi uma uphuma nje ume ulishayele khane qela ukuthi kwathi dwe ntombazaneni le ushayeeai

phambili sithe ngeke ube lutho ngaphandle kwami angizoba yini mohlukana nami hey wena uyilento iyona mina kade ngithola omunye ngithanda kangcono sasemaphethelweni kuyena.

zulu mnyama yebo sindla zimhlophe ngeza kwethu yithi siyafika sesilapha yibekithi asifikile sikalelekile ntana umuntu kwizikwe mandi kanti kuzoba mandi kakhulu.

Sekusile mntana umuntu akukho ukudlula lokho ngizwe ngane ka baba sekusile mntana umuntu akukho ukusa okudlula lokho kulungileke awubheke manje ku 18 minutes after 3 shumini nesekalumbe lemizuzu lishayela dlula yibo ke lesithethe lehora

0: ndawu bakithi umntando phela lona ethi nguwe sithando sami ongiphatha kahle kangaka hawu yebo bakithi sekade nganjalo nakuwe umlaleli kube njalo nalo ubambisene nayo njalo bilo
1: Inkumudlo 107.6 FM
0: Kulehlelo lohle lempela sonto ngenaze kwethu kulehlelo lohle lempela sonto yeyiwe bantu kababa wakwazi ukuthini uma omunye umuntu ethanda omunye umuntu ngalendlela kumbe ngalolu hlobo uyangizwa yini uma omunye umuntu ethanda omunye umuntu ngalendlela kumbe ngalolu hlobo yeyi bakuthi usuke emthanda lo muntu loyo naye lo muntu othandiwe akathandi besenza ukuthandisisa enze lokhu kube impembo sokwenzisisa athandisise hey uyabona manthandana kuba mnandi ngendlela yesilimanga ungamrobhi omunye umuntu ngoba uyazi kunabanye abantu athi omunye umuntu uyamthanda lo kanti hayi khonto igaqele kuye khonto ibonile ukuthi unezinto ey'njani lo muntu usembambe phansi sedlala ngengane yomuntu ngoba uyibonile ukuthi iney'nto zonke mangabe angahlala kulo muntu wesifazane nje eneyinto eyingaka awangaphumelela wo kanti ayifuneki nje leyo nto cha musukuza kumuntu wesifazane womuntu wesilisa umuntu wesilisa musa ukuza kumuntu wesifazane ngenhloso yokuthi ufuna ukumgila ngoba umbona izinto zonke zakhe emikahle bese wena uthi uza ngothando kanti khona ugaqele cha uma kuwuthanda uba uthando uma kuwuthanda uba uthando kanti futhi ke mangelona uthando vele lishoshe libonakaleke mangelona uthanda uvele wasuka kanti uzogaqela something la akushoshe kubonakale kuvele uthi wo savele sayibona le nto uthi alukhulu luthando lo muntu lo khonza into ayifuna kulo ungakwenzeke lokho lowo muntu wesilisa kanti naweke phinde ngijike le nto ngibheke nakuwo umuntu wesifazane nawe umuntu wesifazane omunye umuntu wesifazane kanti usembonile lo wesilisa ukuthi unakho konke athi eyi ngizomqoma uRobert le mfana nje wakamkhize awuve ngizomqoma wangishela nje engizomqoma ngizomqomela imali yakhe ngizomqomela la mabhizinisi akubo hayi hayi aqonywa kanjalo ngcono yokuqoma phansi yokuqoma phansi usukela ukuqoma kuzihlalele nje awu kahle wena
1: Inkumudlo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment
3: about music.

kunye ngalolu hlelo mntana onto kunye ngalolu hlelo ngane ka baba nememezelo nje baba lolu hlelo masikhona imemezelo masikhona lepha yibo ngizayifunda bese wena kwakho uyihlala beswini labo Opeka nje mntana umuntu kuzothisha ngo 4 o'clock inqo empondweni malibumbana nje orolisini malethe mingithi 4 o'clock yebo baba ngizobe senginivusa ke lapho nginyakazisa kuyohlapha senivukile bese ngivula nengcingo ni ngivule nengcingo bese nivusa nabanye kuyohlapha senivuka kahle nonke seniphelele siyawuthandaza ke lapho sibonga ukulala nokuvuka nokulibona usuku

uyabona njengane kamama, uyabona njengane kababa. Kuyothe mveni ka 4 o'clock kancane nje. Kancane nje mveni ka 4 o'clock uye baba kithi. Eh ngobe senginivusa ke lapha. Eh ngiyakutshela. Eh kuthi ke kancane mveni ka 4 o'clock ngiyongena nasemgwaqeni mnaleli, ngingena nasemgwaqeni enqala zinqola zomlilo okwa okuzimini line okwa kwa Colt no Baker okwa matra kuthi ke bodlane emgwaqeni ngidlule ngibheke namabhasi uthi khona nemgwaqeni ngidlule ngibheke o rank manager ema rank attendant zabo bese ngiyivala ngokulunguza ngibheke o driver nabasizi bahamba.

badubula babulala u-Ogle ngaphambi kokuba babaleke nemoto yakhe. Inkantolo enkulu yeTheku ikhiphe isigwebo. Umlungisi Mpanza ochazwe njengongqondongqondo kulokhu kuhlasela uthole odilika jele nge

Mabanda kamtshwana kandaba lena nkashana kamezini naphuzumlaza ngameva zulo mnyama odlela zimhlophe imina lo wena lo so kalavansa nje sikuthathe sikubekela ofisa khona nje angithi ke sekunjalo bakethi emini bekade siyagijima namhlanje iyimfraye ehe sikuthathe sikubeke nje ngegagasi lomoya.

Ave ngakuvilaphi ke lento yokuthatha umuntu ongibiza emoyeni. No, ngizokwenza njengoba ushilo bakithi ngoba lokho kusuke kuzokhomba kona ukuthi ke kusuke kuyisicelo nje ocela ukuthi uyaphiwa. Angithi vele nawe ulalela. All right. Umhla ka 17 namhlanje nake kuyona leyo nyanga. Baholile abantu, anenze njalo phela. Anenze njalo. Khona labantu laba beyi 15 bakwethu, ay ave bebahle. Bayakhazemula. Anenze phela. Angithi nenze njalo, imali igcwele amaphakethe. Lokho nje ukuthini? Kuthi ucela uyaphiwa. Yazi khona umunye umuntu owakwayenza kodwa ke angisho ukuthi mhlamba abantu abayenze. Khona umuntu owakwangipha 300. Ngakusasa wathola 3000 angazi kanjani kodwa ke ngiyasizwa isandla sami siyaluma kodwa mhlambe nawo amaofisi ukuthi mhlambe kube ingxenye yabantu abazoba naleyo nhlanhla cha awenze lokho okufanele bakithi bahle abantu abahola nge-15.

ngivala eminyango but ke angisho ukuthi kambe ke enza leyo nto leyo nami kuumbono wami engeke ngize ngisho ukuthi u right engeke ngize ngisho ukuthi u wrong but it's your choice kodwa ngeke uzokwazi ukuhlalela uhlala endaweni obona kahle ukuthi cha hayi la hayi ukujabula kukho yabo kodwa ke angisho ukuthini isikhathi manje ukuba ukuthi ngamashumi abili emzuzu ngaphambi kokuba libumbane all ngamashumi abili neshagalombili ngaphambi kokuba libumbane ihora noma libumbene ihora lokuqala masiyenze kanje lento ngoba lo mfowethu weyindaba usezomane aqhamuke nje bese ke kuba mnandi kakhulu all right mangenze kanje.

0: Jinkabza, usho kamnandi ethi step down isikhathi manje ngamashumi amahlanu emzuzu libumbene lapho ihora lokuqala bakithi ke sibheke kuyona lelo hora lesibili la kuzobe sekushintsha khona ukwenza ngoba-ke sinemixtape nje ezokuthatha ikubeke nisazogruva nje kamnandi koze kulamule lelo hora angithi ngiyaqinisekisa nje ukuthi-ke kufanele uhlale ethu zokweredio yakho ngoba ubumnandi yona into ekhona mangenze kanje lento ukuze mhlawumbe-ke sivuselele ithemba siqinise ukuphila kubantu abaningi kubalaleli nje ba 107.6 FM mangenze kanje
1: ulalela umgungu ndlovu 107.6 FM the sound of choice of KZN capital
2: even though bengilele still ngivuke ngikhathele ngivuke inhliziyo idangele so ngavanga ngabona amajiti ukuthi angikhuthaze ngamithi umagriza wathi ke ngizola ngitholanga futhi imali empesheni ngathi gogo wenze njani wathi akwenzekanga next so ngashaya imoto ngamithi umadala ma wangitshela same story ngathi mkhulu kwenze njani wathi ke makwenzekanga next the mangijika ikhona ngathola incusa incane yangivimba akhuluma nami yathi bhuti bangidlwe ngilela izolo kodwa umama ngimtshelile ngathi kwenze njani yathi abashongo next the mangiqhubeka ngamithi umfana omncane ngakhuluma naye wathi ke mbhuti zolo umama makasekho emhlabeni ile sifo sengidlala emgwaqeni anginalutho ngathi kwenze njani boy wathi ke mafele uyazi akunanex adlula ngabona amajimbo sekhona.

0: na wakhunda na paga. Ngathi lehas, athi lehas, ngabafethi enhleke ngikren, but izona sikho kren. Ngathi chaviva, but kimi fere, aguna next. Ngaqhubeka ngavinja umama ogqoke iy'mpahla zamazayo, ngangifarele esayidini. Ngathi mntanami akunakuhle endlini, bangixoshile emsebenzini. Ngathi mama manje ucabanga ukuthi senze njani? Ngathi mntanami akuna next. Kuze kube nini? Into omnyama kungena next. So ngiyabonga baba ngalesipho ongiphe sona esibambekayo esandleni nokungivula amehlo nokungivula izindlebe. Kodwa ngifuna ukwazi kuwe ukuthi kuyoze kube nini umuntu omnyama engena next. Nawo wami umnikelo kuwe nabantu bakithi. Kodwa ngilale ebusuku baba. Abavele ngaphandle kwakho. Isma next. Umama nogogo wangifundisa ukuthi ngithi amen uma ngiqeda ukuthandaza. Mara feli angaqedi. Uphumula kanjani nazo ukuthi umuntu omnyama stila kanga next.
1: Uphumula kanjani wazi ukuthi umuntu omnyama kana next. Hey kodwa madoda yazi nginalo uthando labantu, nginalo uthando labafowethu. Hey ayekho into ebuhlungu njengokubona umuntu omnyama. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu obonayo ukuthi cha i-future yakhe nawe unalo ithuba lokuthi enze impilo yakhe ibe ngcono, yabo. Kodwa ubona nje ukuthi yazi amathemba ashabalele. Uphila kanjani eduze komuntu okanjalo? Uma mhlambi ikhona indlela yokuthi umlekelele bakithi, enza lokho okuzokwenza umehluko. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ke ngoba kahle kahle sike sihambe la estradini sibabona abafowethu sebehaqwele, so inama drugs kahle kahle se babiza ngani nike nithi amapara. Angithandi kahle hlahle lelo gama kodwa ke sizobuye sithini vele. Kodwa lawo bani lawo abaqhamuka emndeni ahlukahlukene iy'nkinga abahlangabezane nazo izona ey'bathathe zababeka la estradini, engicabanga ukuthi ke akufanele nathi sibathathe njengey'lwane. Ukwazi kanjani ukujaja umuntu ongamsizanga? Kuningi nje sike sikusho, ukuhamba estradini mhlambe ke Kostenga Street eThekwini ufica osisi ya benza njalo. Ujaje wena ukhulume zonke izinto othanda ukuyikhuluma, but awazi ukuthi isiphi isimo esimthathe sambeka la ekhona, yabo. Ezinye zezinto abafethu futhi sibuye sizibuke nje ngeso lokukhula sikwazi ukubona ukuthi ayekho umuntu ongavuka kubo ahambe ayowenza into e-wrong. Angibavuni ba wrong, but wena wenzeni emenze yena lowo muntu akwazi ukuyibona uthi wrong? Umsize ngani, yabo? Uke wamsiza yini before umjudge umuntu? Awuhlale naye phansi uxoxe naye uze udaba lakhe ubone futhi ukuthi akukhona onako. Ziningi izinto nezingqinamba ehlanganisana nazo. Kunabafethu abafundile abanama diploma nama degree abayitholi imisebenzi, but baspend imali befunda abayitholi, ayikho yona imisebenzi, yabo. It's not ukuthi ayikho, angazi kwenzakalani. Kodwa ke ayikho into ebuhlungu njengokuthi uspend about 9 years uthi ufuna ukuthi usebenze lowo msebenzi lowo obakade ufundela. Kodwa olethi ufind ukuthi ke akwenzeki ngaleyo ndlela leyo obakade uhlele ngakhona, yabo. Ezinye zezinto ke ziyenzeka-ke, mhlawumbe uthole ukuthi end up uthathe isinqumo whereby uzogcina wenze lokhu okungavumelekile. Kodwa-ke into engayikhuthaza mhlawumbe kubantu bakithi, siyazi ukuthi siqhame emakhaya angafani, siyazi ukuthi abanye bazalwa abazali. Ngizoyisho nje vele lento, kukhona lento ukuthi umzali wakho abe nenhliziyo elikhuni, ikhona lento ukuthi umzali wakho abe nenhliziyo embi, ikhona lento ukuthi umzali wakho angamfuni, angamfiseli omunye umuntu into enhle. Akuyona ke into engikukhuthazayo ke leyo, ngoba mhlambe ke umzali wakhe angaba nawo leyo nto, but akufanele nawe uthathe lelo sayidi, ngoba into ezokwenzeka ebuhlungu ile ukuthi kuzokwenzeka ngokuhamba kwesikhathi umzali wakhe akushiye emhlabeni. Wena ukufundisile wakudlisa ushevu, but inkinga ekhona ke leyo ukuthi uzoqhubeka kanjani wena nale system le umzali akufake kuyona, ngoba uzophila nalabantu laba abaphila le mpilo wena wodwa ungayiphili. So kubalekile ke kona ukuthi uzame nje ukuthi uyipositione ngendlela e-right. Umzali wakhe ungambona kona ukuthi cha akalungile, engazuthi impela ebusuku uyavuka gibela imfene, but musa ukuba ingxenye yaleyo nto. Mhlawumbe into ekufanele uyenze ihlala naye phansi umbuzo ukuthi why ma wenza into ekanje, why baba wenza into ekanje, why mkhulu wenza into ekanjena, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi niphile impilo zenu bese niphazamisa izimpilo zabantu. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Musa ukuba emendleleni yomuntu, hamba kwileni yakho nami ngihambe kwileni yami. Uma udinga usizo kusiphetho kulungile, iza lapha kwami, ngikhona ngizokusiza ngaleyo ndlela.

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Shalo kamanqamlaleli horali sine umsakazo umgungudlo FM indaba izingamanqampunqampu noandile wakandwandwe mlaleli ngiyakubingelela ntambama uhleli indlovu yositela bashayeli bezimoto ezisebenzisa upetroli bangahleke bezitholeke bethu ukuxegiselwa ke izitolobho emananini ke kapetroli njengoba ke imaningi amathubo okuthi ke wehle ngasekuqaleni kwenyanga ezayo kungu-August. Kana mvikeli womphakathi advocate Kholeka Gcaleka usegxeke kakhulu ke umasipala ngokungawenzi ke owabo umsebenzi malungana ke nendlela ke okubheka ke ukudla ezitolo njengoba ke kwasiwa ukuthi ke lapha eNingizimu Afrika kwashona ke izingane nabantu bebulawa ke ubuthi babutholakala ekudleni kanti uthi umasipala abadlale yabendama uqinisekisa ukuthi ke ukudla ongena ke emathilomo ukudla okufanele ukuthi engadayiselwa abantu noma kudliwe ngabantu. Ndaba lezo beyifinqiwe zokugamanqa kwehora lesine mina nawe sihlangane na kanjani makubumbana ihora lesihlanu ngizobuya nalezi nezi nyezo bese zomthamo ugcwele
2: mina ngithi hayi bayo driver ufunga kasholo uthi wengasho uthi wendile mina kwade ngiyabakhumbula labantu bokuhamba abahambile lade bengigunda ingimbe yangiqeda insizwa la yangimba ngibona ukuma komshini ngeke ndoda athi ungidla ngendaba uvusakaza kamnandi uvusakaza kamnandi ngithi mina maphele manje umshini manje uvusakaza kamnandi
3: la i-reality
2: asingigeza ngigeza ngakusasa hayi ngikeke
3: no i-reality mthini nayo nonjabulo ithi vele bazokhumbuleka
4: yeah
3: because uyabona in terms of yabona mthi let me just tell you this uma ngifika kuwena mthi ngikudayisela i-phone mhlambe i-phone ka 10,000 ufike ngikudayisele ku 2000 vele uzojabula yabo
4: yeah
3: uma ngabe ngifika kuwena mthi ngikwenzela into ngamanana phansi noma uma ngabe mawufika kumina wazi ukuthi njalo into oyifuna uzoyithola ungafika ebusuku uzoyithola ngisho wafekiseni kakhulu uzoyithola vele lokho kuzokujabulisa kodwa ku wrong ukujabuliswa into owaziyo ukuthi itholakale ngendlela wrong
2: yabo
3: le phone ka 10,000 esengibiza ukuthi 2,000 kuwena uma ngiyitshontshe kumuntu lokho ku wrong
2: ngibulale omunye umuntu or ngilimaza omunye umuntu
3: noma ngiphucile into yakhe isebenzele kanti sengizokudayisela ngiyaphike nale nkulumo le yes

0: Bathi mekubuza ukuthi umuntu yini uthi hayi no sitene strata. Uthi nje a ana baby. A ana.
1: Yeah.
0: Uska robala. Sitene strata. Uthi niyapi? Tsena

0: Kubalekele ukuthi sike sibheke lokuthi njengoba bekhula nje kuthiwa i-population abantu bangaka emhlabeni, kodwa ukuphila kwabo uma ngabe sibheka nje ukuthi kusuka kudala kuze kufike manje, iy'ndlela abaphila ngazo ziya ngokuya yiguquguquka. So-ke into ebalulekile ukuthi-ke kufanele ukuthi siy'bheke lezi nguquko ezenzakalayo. Uma ngabe siplena, siwuhulumeni, siplena, siyama-organization, sikwazi ukuthi i-planning yethu ihambisane ngendlela abantu emhlabeni abakhula ngayo nangendlela abaphila ngayo.
1: Alright, ngiyibonile ukuthi lapha ngaphakathi intsha iningi kakhulu. Mhlambe ungasichazela ukuthi why it is so important for youth ukuthi get to be part of yonke lento.
0: Kubalulekile kakhulu msakazi ukuthi abantu abasha babe yingxenye yalokhu kugubha. Njengoba ngichaza nje ukuthi i-population noma abantu indlela abakhona ngayo ezweni, abakhona ngayo emhlabeni, into evela kakhulu ehamba phambili ukuthi ingxenye enkulu yabantu abantu abasha abakhona njengamanje abantu abasha ibona abenza ingxenye enkulu ye-population. So-ke kubalulekile ukuthi uma ngabe kuba khona izingxoxo ey'fana nalezi esinazo namhlanje, nabo babe yingxenye yalezi y'ngxoxo ukwenzela ukuthi izwi labo lizwakale uma ngabe kukhulunywa ngokuthi abantu bakhula kanjani, abantu baphila kanjani. Fanele ukuthi babe khona nabo bayikhulumele, ngoba abantu uma ngabe bona bengayona ingxenye yalezi y'nkulumo, uzothola ukuthi uhulumeni uyaplana kodwa uplana from ukucabanga ukuthi abantu abasha badingani. Kodwa uma ngabe nabo beyingxenye yalezi y'nkulumo, bayakwazi ukuthi bayikhulumele, basho bona ukuthi inakhi abakudingayo, nakhi impilo yabo ime kanje. So that uma ngabe sekuplanwa kube ukuthi-ke izinto abayikhulumayo izona ezi-influensa kakhulu ama-policies nama-plans kahulumeni.
1: Mrs. Makgetha, ngizothi ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma ngentsha nanokukhula kwayo, ukwanda kwesibalo sabantu emhlabeni. Mhlampe in terms of i-job creation for i-youth, kumi kanjani lapho?
0: Mangasho nje ukuthi mangabe sibheka izibalo ze-unemployment, kusho ukuthi lokhu ukuswelakala kwemisebenzi.
1: Yes.
0: Izibalo ziyakhomba ukuthi abantu abasha ibona abacishe aba-affecte kakhulu kwi-unemployment. Baningi abantu abasha kukhona abantu abasha abafundile, abanye baphuma emayunivesithi bagraduate-ile, kepha abakwazi ukuthi bathole imisebenzi. Kube khona-ke intsha, abanye abaya ngisho emayunivesithi, uthole ukuthi banawo umatric kodwa abakwazi ukuthi bathole imisebenzi. So-ke i-unemployment iningi kakhulu and abantu ngempela okuyibona abathinteke kakhulu abangayitholi imisebenzi abantu abasha. Uthole ukuthi basefit, fanele ngabe bayasebenza kodwa abakwazi ukuthi bayithole imisebenzi. So-ke nakho lokho okunye kwezinto esiyibukayo njengoba sithi sinale ngxoxo, ezinye zezinto esiyibukayo ukuthi uma ngabe sithi izibalo zabantu ziyanda, i-population iyanda, kodwa abantu abaningi kule population abantu abangaqashekile abangenayo imisebenzi, and kuwa abantu abasha, senza kanjani-ke siwuhulumeni ukuthi kudaleka amathuba emisebenzi azokwazi ukuthi abantu abasha bakwazi ukuthi bayithole imisebenzi? Ngoba uma ngabe abantu abasha abaningi bengaqashwe, so lokho kusho ukuthi i-population kuzoba i-population ehluphekayo, i-population ezothi noma ngabe imindeni ikhona kodwa bangakwazi ukuthi bagcine imindeni yabo, bese begcina be-dependent kakhulu kuhulumeni. So-ke ezinye zezinto esiyixoxayo njengoba sinale ngxoxo esinayo namhlanje.
1: Sesivala nje, mangizokhumbula kahle nje uba ngumntwana wakhula esonta, lithi izwi zalanani nandi. What's your take on that?
0: Msakazi, cha, kubalulekile khona ukuthi silalele izwi ukuthi lithi akuzalani kwande emhlabeni. Kodwa futhi ngicabanga ukuthi nakho lokho fanele sikwenze, sibe responsible uma ngabe sikwenza. Esikugqugquzayo kakhulu ukuthi abantu yebo fanele kuzalane kwande, kodwa kufanele sibheke ukuthi ibaphi bona abantu laba abazalana abantu. Inkinga esibhekene nayo kakhulu njengamanje ile sithi i-teenage pregnancy, lapho uthola ukuthi yebo kuyazalana kuyande, kodwa abantu abancane, ingane esazalanayo ingane manje, uma uthi uyabuka ukuthi sizofika phi naleyo nto ukuthi kube iy'ngane ey'ncane ey'thola abantwana. Siyafisa ukuthi imindeni ibe khona kodwa akube abantu asebesesimeni bokuthi bakwazi ukuthi babe nemindeni so that bezokwazi

na ukutshengisa ukuthi ke laba abaqhamaka emva kwethu ngaphambi kwethu khona bakwenza. Remember amazingishaya nawo ukuphila kwakho akukona kuphela ukukhountayo kuphela nokuzilungisa wena ukuthi umuphi mehluko owenzayo empilweni zabanye abantu kwesikwazi ukuqhuba phambili konke kusezandleni zethu ukulwa nobubha kanye nokungalingani wabethelwa ngenxa yami abasho njalo abantu ukuthi Sibanibani wanikela ngenxa yami leswa ngibona impilo yami ibe ngcono akekho umuntu perfect ngithi mababhayi ngalo magama.

Zimangele, zimangele, zimangele. Izitha zethu zimangele, izitha zakho zimangele. Hawu bakithi siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo umlazi ke loyo ke gospel choir osho kanjalo ukuthi zimangele izitha zakho ngenxa yokuthi siyakubona uyawelela phesheya zithi uyaquleka uyashona zithi kuyaphela ngawe. Hayi akupheli ngawe ngeke kuphele ngawe uNkulunkulu angakasho ukuthi sekuphelile ngawe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu lapha ya balali bomsakazi uMkhulu FM. Inkosi nje yinhle and inkosi iyamangalisa and siyabonga uNkulunkulu wethu njalo sihleli nje sindawonye and simbonga uNkulunkulu ngakho konke asenzela kona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So ngiyafisa nje ukuthi ngithi lapha ke oh yes kade ngithi kanti ngifuna ukwenze nje ngase ke ngiyabona ukuthi sekwenzeka njalo ke manje egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. So ake sithi kanje lapha ke sekusho khona umlaleli athi khona uJehova muhle ngezikhathi zonke ohamba nathi ohambe nathi kwaze kwaba lapha kwaba yimanje uthi ngiyambonga ngiyabonga ukwazi nokuhlakanipha kwethu akusikona ukwazi kwethu nokuhlakanipha kwethu but kungumusa laphayana ke kusho uSinombulelo Chonco stage 1 obhalile glory to Jesus.

sekusekanganeman ngingene yawuzwa nje abahlabeleli sengathi sikhula sibalalela sibezwa ndisiyambonga uNkulunkulu ngako masibezwa behlatshelelwa ngalezi ndlela zamanje egameni likaJesu Kristu. Ma ungangidluli Jesu ma ungizwe nami siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo la kuwona umsakazi uMgungundlovu FM bakithi nkosiyami Jesu uma kunguwe nkosiyami uma kunguwe khona lomhlabeleli ngifisa ukuthi ngithi kanje.

Itomo yaba level ekeleyo kunamba 8 wakhona lo ubuzwa manje udedelwa la ukhuluma lapha ngikhulule angeze nje ke bale bomsakazo uthi amen babukwala imvuselelo bakithi nje mase sesho kanjalo ke ngathi ngibuyele kuyena uthi amen mfundisi wami uthi babukwala uthi ngikhona nami kwimvuselelo ulaphana kuzwane laphana kwashange siyabonga kakhulu wo Nkosi yami bakithi wemtakazwane lapha kwashange glory bakithi angazi ya inkonzo ivele yaletha isizimangalisa uthe umfundisi uwine lisedeleli uyayazi into lahlekelwe yiyona uyakwazi ulahlekelwe yikona ngenxa yewayini elisedeleli nanga ubhalile lana othi ngehlise kahle uthi amenemfundisi amenemfundisi ugwala nomfundisi yebo umahlobo lapha uthi nje oshumayela cha yilapho ke ngala ngalandwa khona baba ngiyakwazi ungahlonishwa ngenxa yalo lophuzo eminyakeni edlule uthi nje awu ngangiyisibotho uthi ngihlonishwa ngisho ngingahlonishwa ngisho nayizingane kodwa one day lafika ivangeli nakumina wangisiza uJesu namhlanje ngiyahlonishwa ngubaba sengingwe ngubaba nginomndeni manje nginokuthula emoyeni bengifuna lelo gama ke uthi nginokuthula emoyeni ngenxa kaJesu wafika kimi washintsha izinto ngahluka nakuzona zonke izinto awubakithi uthi nje idakamizwa utshwala namanje ngibizwa ngenceku umusa kaJesu lowo Wanda Zondi eFrance siyabonga kakhulu ukuthi ukwazi nokuzisha igama lakho bengingeke ngilibize nakulibiza manje ngoba ulibhalile ngiyalibiza siyabonga we Wanda ukuthi uNkulunkulu kwenzela umuso ongaka uthi makabongwe uJesu uthi ngingufakazi ngoNkulunkulu engahamba engihamba naye siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ivangeli livuza

ubumnandi ngeke sibuqethe ubumnandi ngeke sibunandi sibuqethe sihamba ngandamandla la siyangiya siyaqashiya la endlini endlini zomsakazi wegameni lika Jesu Christ ngathi hayi fundise babe phela isikhathi sobaba lesi inyanga yobaba lena esingakuyona uJulay

muhle uJesu bakithi ngendlela emangalisayo ngithi nje la nango omunye lapha yavela eNorth Dale Bombay bakithi North Dale Bombay uthi nje amen ubaba ugwala uthi awusikhona baba baba wami uthi silalele uthi siyavuseleleka nguvuyiswa lona mtshali lapha eNorth Dale eBombay lapha ke owaziwa ngonozinkondlo siyabonga kakhulu wevuyiswa egameni lika Jesu Christu uzomangala wevuyiswa mangabe ngidriver lapha ngaseno daily ngiye ngiqala zobe ngathi ngizonibona kanti mangilapha esobantu umfundisi ngiye kube ngathi ngizobabona abalaleli mangibabonile kube nje kube mnandi ngedlela emangalisayo ngiyafisa abalaleli kusho ukuthi siyanithanda siyambonga noNkulunkulu ngani ngendlela emangalisayo njengamanje siyambonga uNkulunkulu ngithi kusasa ekuseni likhona izwi kaNkulunkulu eliletha ukuhlakanipha izwi kaNkulunkulu esizobe silizwa ekuseni ngegama lika Jesu Christu so ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ekuseni nasekuseni sobe sindawonye bese kuthi lapha yake ngilandelana ke ngilandelana ngilomlaleli uthi umlaleli ngoba umhlabelele lo